0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian. Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa Tops ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa Tops mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top.

0: all Tapsian parents. Check the profile of your kids, tuition fee details, payment history, schedule, grades, lessons, pointers to review, and a lot more online through our new Tax Online School Management System. For more details, see the communication notebook of your kids. The power is now on your fingertips. Enjoy Tapsians. That's the power of Tapstan.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on

0: iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

darling biag ko ited mot wen mo pagkasartat Mexico di mo panunoten di magastota sa de Mexico Pampanga.

0: tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
1: May babae po ang sumagot!
0: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Yun lang!
2: Hey! Hey!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, TAPS! You are the best!

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Tika! Eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
1: Ah eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo! Ay, okay lang yan. Naa-addict na rin naman ako sa iyo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ah, yun lang.

0: this lonely Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Hello po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Alam nyo ba na ang TAPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TAPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
3: Bang English ng utot?
4: Wind of change.
3: Eh yung utot na matunog?
4: The sounds of silence.
3: Eh yung utot na may kasama?
4: Dust in the wind.
3: Yung utot na hindi sinasadya?
4: Careless whisper.
3: Eh yung utot na inipit?
4: Please, release me.
3: Eh tay, yung utot na sobrang bantot?
4: Killing me softly.
3: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, yun lang.
3: Hey, hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hey, hey!

0: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Pregnancy test, itay.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang

Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahi kita. Ba't di mo sinabi?

0: po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa makilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner. Hey!

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Ah, eh! Yun lang!

0: One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlette, a grade 8 learner.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities. Kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student bro.

26:20 ang ating oras. Ngayon ay July 13, 2026. Kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. Bakit parang ambigat ng morning ngayon na gumising? Parang feeling ko lang ang bigat-bigat ng morning na bumangon ngayon! Ano, parang kulang pa rin ako ng tulog, guys. Usually, nagigising ako ng mga alas 4, ganyan. Pero bakit ngayon na nagising ako magalas 6 na? Ay nako. Guys, magandang morning! Monday mood! Kamusta ang Monday mood nyo? Ganun din ba? Tipong ayaw bumangon dahil balik sa trabaho, balik sa gawi? Wayay, wayay, wayay! Nako, kapag ganyan kayo eh, nako, tingnan nyo mabuti, baka mamaya eh... May namumuong sakit. Sakit ng katamaran. Mga headline ngayon, wala namang kwenta mga headline ngayon. Hindi ko alam kung gusto nyo magbasa ako ng balita, pero parang wala namang matinong headline ngayon. Puro mga epal ng mga epal na mga politikong pang-nasyonal. Mga prosecutor at mga defense sa impeachment trial ang nasa headline na nakikita ko ngayon. Kaya parang ayoko na rin basahin, baka mabusit ang Monday natin pare-pareho, guys. Bati-bati na lang tayo sa mga nakikinig ngayon. Good morning po sa lahat po ng mga nakatutok sa Tops Radio. Good morning na rin ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Uy, alam nyo ba na noong Sabado, ang TAPS, yan, ang Top Achievers Private School Incorporated ay pinarangalan, inawardan ng top-notch private school in the Asia Pacific region.

isang international award. Maraming maraming maraming thank you! Nakita namin si Corina Sanchez kasi isa siya sa mga awardee. Si Corina Sanchez pala ay ibang-ibang itsura sa... Parehong itsura pero maliit pala sa personal. Ano? Kasing tangkad lang ni Ma'am Jo si Corina Sanchez pero pag makita mo sa television ni parang ang tangkad-tangkad. Si Corina Sanchez ang isa sa mga awardees ng top-notch top-notch broadcasters of the decade. Oy. Kasama din ng Corina Sanchez na awardee ay si Gus Abel Gus. Si Soko. Kasama sa mga awardee rin, isa pang comedy newscaster ay si Mark Logan. Yun yung nagbabalita sa dulo ng TV Patrol na Pelosi po ba? Yung ginagawa niyang katatawanan lahat ng mga bloopers sa seryosong balita, ganyan. Yun si Mark Logan, ayan, isa din sa mga awardees. Nakasama din namin sa awarding si at isa din sa mga awardees si Patricia Javier. Yun o. Ang ganda pa rin ni Patricia Javier maski medyo tumatanda. Nakasama din namin ang Miss World. Wow, maganda talaga. Pero yung isa parang lalaki yung isa. Ewan ko kung lalaki talaga yun. Si ano din, si Mr. World. Tama ba? Man of the World pala. Man of the World. Isa din sa mga awardees sa men and women. Sino pa ba yun? Si Angelica Jones. Si Angelica Jones na dating sexy. Pero ngayon ay medyo lumulobo na rin. Pero mabait si Angelica Jones. Si Corina Sanchez medyo hindi masyadong approachable. Eh, buti nga nakapagpa-picture si Ma'am Jo eh. Kasama din namin si Monsor Del Rosario. Batang-bata pa. Pero hindi na itatago ng buhok ang edad. Si Monsor.

ano, teka lang, isang parangal ang natanggap ng Top Achievers Private School Incorporated at nakakataba naman talaga ng puso na kahit papaano ay ang TAPS ay andiyaan. Yan. Ang award ay bigay ng Second Asia Pacific Top Notch Men and Women Achievers Awards 2026. Yan. Ang ibinigay sa Top Achievers Private School Incorporated ay Top Notch Private School in the Asia Pacific Region. At tinanggap yan ni Doc Mike at Ma'am Jo. Kami ay ano lang, alalay lang. Kasama ko si Sir Kenneth Agi. Yan. At siyempre si Sian Lee. Yan, bumiyahe kami nung Saturday early morning. Bumiyahe kami ng maagang maaga, alas 3:30 yata o magalas 4 nung lumayas kami. Diretso ng Quezon City. Yan. And then hinabol namin yung awarding ng Saturday night sa Pasay City. At pagkatapos niyan, overnight muna sa Brentwood Suites. And then bumiyahe kahapon pabalik ng Isabela. Yun. Namiss tuloy namin yung celebration ni Clarkson. Good morning, Clarkson! Yeah, yeah. Diyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Happy birthday, Clarkson. Hindi, sa August pa yung birthday niya, di ba? Pero yung kanyang binyag ay noong Sabado din. Pero hindi bali at mukhang inuwi ni Ma'am Jo yung mga natitirang lechon. Yung ulo sana, niya naman. Yung ulo sana pang sinampalukan. Si mama ay istorya. O dili kaya yung ano, yung paa. Yung paa tapos lalagyan ng pagka dami-daming sinampalok. Ano na tawag diyan, sampalok. Yun ang mas excited ako sa lechon, yung buto-buto. Tapos ilalaga mo, lalagyan mo ng maraming pangpaasim. Sa lechon na laman at saka balat, hindi ako excited dyan. Mas excited ako sa mga ulo, ganyan. Yung ulo niya, ilalaga, ganyan. Yun ang masarap, yung sinampalukan. sige, maganda umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. At wala, ayoko magbalita ngayon dahil mga epal lang naman yung mga balita ngayon. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. At Monday ngayon, sorry naman, July 13. Uy, ilang araw na lang oh. Ilang araw na lang ay pasukan na sa Top Achievers Private School Incorporated. I-ready na ang inyong mga bagay-bagay para sa pagpasok sa Agosto at Res sa TAPS. Maraming thank you! Tuloy lamang pagtutok sa TAPS Radio. Teka muna, inom lang ako ng kape o tubig pala.

0: 6:36 ang ating oras. Bangon na sa lahat po ng mga may pasok ngayon! Naku! Walang bagyo!
1: Where's my snare?
0: Walang bagyo ngayon! Baka medyo makulimlim lang pero may pasok mga klasos.
1: There you go.
0: Sa lahat ng mga feeling eh gusto magkaroon ng cancellation ng klase. Walang class cancellation ngayon.
1: There you go.
0: Asa ka pa.
1: Yeah.
0: Bango na, maganda na para sa Monday class.

0: ganong nasa Hot FM kami sa Bayombo. Naalala ko lang. Eminem Guys with Cleaning Out My Closet. 6:39 on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Good morning nga pala kay Engineer Mario ng NTC Santiago Field Office. Good morning, Engineer. Sabi niya congratulations Tops pang international na. Yes, congrats po sa atin. And isishare naman namin yan sa lahat po ng mga magulang, sa lahat po ng mga nagtitiwala sa Top Achievers Private School Incorporated. Gusto ko lang marinig niyo yung ano niya, na yung part na nagsasalita si Corina Sanchez ah, nung matapos siyang ma-awardan na top-notch broadcasters. Isa sa mga broadcasters na talaga namang pinapanood nyo lagi. Ito, si Corina Sanchez sa awarding, kasama namin na awardan. Yan. Ay, teka lang. Teka lang. Ayan na si Corina Sanchez.
1: And I hope to see you again next year. Oh, I'm still alive. Okay, I work so hard. Sometimes I think hindi na ako abot bukas. Pero maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope to do even better. Thank you.
0: Susunod naman si Gus Abelgas.
2: Thank you very much. I'm very proud to take this recognition mula sa top notch natin. At siyempre, hindi nagsisimulan yun ang ebidensya.
0: Ito naman si Mark Logan.
3: Sa dalawang kasama ko dito, ngayong gabi at ako po'y habang may kwento, may Mark Logan! Kasi na po sinundo ko si, ano, si Gus sa bahay niya. So sabi niya, tuloy, tuloy ka. Tapos may aso po eh. Sabi ng aso, aw, aw, aw, aw, aw, aw. Katulog ni Gus. Thank you so much po.
0: Ayan si Corina Sanchez, si Soko Gus Abelgas, at saka si Mark Logan ng ABS-CBN. Kasama din sa ma-awardan sana si Mark Sim, si ano pala niya ulit? Si Sembrano. Ayan. Kaya lang hindi ano eh, hindi nakarating eh. Kaya hindi namin siya nakita.
4: Is Corina Sanchez.
0: Pakinggan nyo naman yung awarding para sa Top Achievers Private School Incorporated. Ito naman yung awarding para sa TAPS.
5: Yes, congratulations to the Top Achievers Private School Incorporated, the top notch private school in the Asia Pacific region.
6: Yeah, they're from Isabela.
5: Isabela, okay. Hello, all the way from Isabela.
0: Yan yung awarding naman. Top Achievers Private School Incorporated, top notch private school in the Asia Pacific region. Yan. Congratulations sa atin pare-pareho sa Top Achievers Private School Incorporated, sa lahat po ng mga nagtitiwala at talaga namang naniniwala sa Top Achievers Private School Incorporated. Magandang umaga. Good morning kay Engineer Mario ng NTC. Magandang umaga. Hey, sexy lady! Eh, ka muna, may award, may anong tawag dyan, may pictorial po ngayon na sa mga hindi nakadalo sa pictorial noong nakaraang linggo. Dahil in-schedule nga po yung pictorial, ngayon po yung pinakahuling araw ng pictorial, kaya habol dapat ngayong araw.

7 minutes down, 6 in the morning, and few minutes before 7. Magandang umaga, this is 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Good morning to all the parents of our incoming grade 1, grade 7, and all transferees. And we would like to inform you that today you should take the examination for the sectioning, so we could determine if they will be going to the sped section or regular section, whatever. And please come and take the entrance, not the entrance, the screening for the sped section of TAPS Alicia Campus. Ngayong araw din po yan. Inuulit ko po ha, pictorial po ngayon yung mga hindi nakahabol ng pictorial nung nakaraang mga schedule. Ngayon po ang pinakahuling araw ng pictorial. After that, wala nang pictorial na gagawin. Gagamitin na namin ang inyong old ID picture. Aki-daki? And finally, we'll like to say good morning kay Doc Ray! Good morning, Doc Ray! At announcement nga po pala kay o sa mga nandiyan po sa Ilagan, mga magulang, mga nagpapaaral sa TAPS Ilagan, ngayong araw po ay sarado po ang aming opisina. Alam niyo na siguro nangyari, 'di ba? Sa mga parents ng TAPS Ilagan, may nire-repair po na bubong doon po sa aming opisina sa old building ng TAPS Ilagan. May nire-repair lang po. Kaya sarado po ang aming opisina ngayon. Ang aming opisina po ay magre-resume bukas. Bukas po magre-resume ang aming opisina sa TAPS Ilagan Campus. Okidoki! At good morning na rin ang aking pagbati sa mga nandiyaan sa TAPS Santiago, sa TAPS Nasim Rojas, TAPS Kawayan, at TAPS Solano Nueva Vizcaya. See you tomorrow sa mga nandiyan sa TAPS Solano Nueva Vizcaya. Parents meeting bukas. General parents meeting. Ito yung isang beses lang na meeting sa TAPS before the start of the school year. Yan. Unang pa-meeting ng mga campuses. Ito pa lang, silang unang magpapa-meeting sa mga parents. Yung ibang mga campuses po, pakiantabayanan kung kailan po magpapa-meeting ang inyong mga campus. Okay? Siguro sa mga susunod na mga araw, kayo naman ang susunod. TAPS Alicia Campus, di ko pa po na-check yung schedule natin kung kailan ang ating parents meeting dito sa TAPS Alicia. Sa mga parents meeting po ng mga campuses, hindi na po mandatory para sa mga old parents. Alam nyo na yung mga policies ng TAPS, kaya hindi nyo na kailangang mag-attend, lalong-lalo na kung medyo busy-busy. Alam nyo naman yung policies ng TAPS. Wala namang kaming binabago lagi. Di katulad ng iba dyan na maya nagbabago. Wala pa kaming binabago ng mga polisiya ng Top Achievers Private School Incorporated. Kaya naman, hindi mandatory ang mga old parents. Ang talagang mandatory lang na mag-attend ay yung mga bagong magpapaaral sa Top Achievers Private School Incorporated. Hay nako! Busy pa rin si Nonem. Pero okay lang yan. It's my life. We're gonna Bon Jovi with It's My Life.

we got only 5 minutes before 7 in the morning. Now 6:55. You are still enjoying the music of the Breakfast Show with DJ Noni. Hey, good morning to the new utility workers of Top Achievers Private School Incorporated. Hey! May mga bagong utility workers tayo. May mga nagbabalik din na mga utility workers natin. Kailangan po namin ng mga security guards sa aming bagong campus. Ang Sterling Campus, dahil doon po mag-i-stay ang lahat ng mga grade 11 nitong susunod na pasukan sa August 3, 2026. And maybe one or two sections from the grade 12. Yan, they will be using the new campus. Eh di kayo na, kayo ang mag-e-enjoy ng bagong-bagong classrooms. Pero pag kayo'y nag-vandal na, paktay kayo dyan. Balik kayo sa old building. Balik sa old building kapag kayo nag-vandal. Ngayong araw po ay lilinisin na ng mga bagong utility, mga bagong resume na utility workers natin, ang aming mga CR. At syempre yung mga classrooms na tapos na. Yan. They will be preparing the classrooms and the offices of Top Sterling Campus. Good morning also to Ate Che, to Doc Joshua, at syempre kay Ate Kay. Ate Kay, good morning! At syempre kay Ava and Raya, kay Nanay Saling dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning din kay Papang Lakay, kay Mamang Baket, at syempre kay Jaja and Belle. At siyempre kay Brother Nick, good morning dyan sa Aborla. Ay, hindi pala Aborlan. Dyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Sayang si... Hindi na namin nakita si Mamang Bakit kahapon eh. May pa-prayer kayo eh. Yan. Good morning din at salamat sa palechon. Yung paa ang hinahanap ko. Para mailaga ko, lagyan ko ng pagkadami-daming pampaas. Next week po. Ay, hindi pala next week. Tama ba? Next week ba? Sa July 20 hanggang 24. Tama, next week. Ay, training na po ng aming mga bagong guro. At syempre, kasama din po yung mga old teachers sa mga huling araw ng mga training. At yan po ay as one. Yan, ibig sabihin... intercampus, lahat po ng mga teachers ng mga campuses from Solano, Santiago, Rojas, Cagayan, Alicia, Ilagan ay magsama-sama para sa isang training ng lahat ng mga teachers ng Top Achievers Private School Incorporated. Yan po ay gaganapin sa TAPS Nasim Rojas Campus sa aming convention hall. At pagkatapos niyan ay umaati kabong! Paghahanda na sa lahat ng mga kailangang gawin para pagdating ng Agosto at Tres ay handang-handa na ang mga bagay-bagay, guys. Marami pa tayong ihahabol dyan sa TAPS Ilagan, TAPS Santiago, at dito rin sa TAPS Nasim Rojas. Marami pang ihahabol dyan. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang TAPS Nasim, ay hindi pala, ay ang TAPS Sterling Campus. Diyan ako nakatutok ngayon. Sige, it's time for me to say bye-bye for now and stand by for DJ Max. DJ Max is our new DJ. Abangan niya siya ha. Mamayang ano oras ba? Alas 8, mapapakinggan niyo si DJ Max. Sabihin niyo kay DJ Max, DJ Max, i-text niyo na lang siya, no? DJ Max, medyo harutan mo pa ng konti mag-DJ para mas masaya. Gano? Medyo seryoso pa si DJ Max. Hindi pa namin siya nahahaluan ng kalandian. Medyo seryoso pa si DJ Max. Ay nako, wish mo lang hindi ka namin ma-impluensyahan.
Maraming maraming salamat sa lahat po naman nakikinig ngayon. Thank you for making us always at the background. This has been DJ No Name 6:59. Alas 7 na pala. Ready na po sa lahat po ng mga papasok sa paralan. You have to go now, otherwise you will be late. Good morning, Monday na Monday. Huwag kayong magpapalate kasi pag late daw kayo ng Monday, all throughout the week you will be late. Good morning everyone, this has been your DJ, DJ No Name. See you anywhere. Sa lahat ng mga makikita ko, dyan lang. Kaway-kaway lang. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Bye everyone. This has been DJ No Name.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo kasi pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganun talagang nanay ko. Kapag bago ang damit at ganun din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganun ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.